Wa tu ma in mata tu taimi o sefuru minute te ele tu laiono, le nefo I vaenga le fiafi o le asupa I o le li I. Ia le sapati mua mua o le nefo I masina o iulai, le asolima le lua o luono. Le afo I wa ulia mai le tatu fo launga ma le tatu sa varinga. E ala I le taita inga mata ngu fia le tatu tamau I le langi. O le awa amtari el tu tuwe peona masani ai alisi ule o le saamo na ngalo ilungo le selaute si ma le toru famo. E yana au unanga masani ya fia fia asusati tasi. I laufanua o sini au se taria nei tolu tu lal tatu por klame. Ya ilona temi fatu na ngaina e peona masani ai. O a mai au na faa fongare malo telo le tatu tinu ule amtari o le tatu unanga yala ili tufa le anganga. Ta pena mai ai ele au vai pese. Ya ale a onga faa faya onga ilona fo I vai taimi. Ele le mea uma wa ya Yesu a fa tasi mai tatou te mai wa file mu. Ile ato toa wa sa fa ye yova so se mea mai lava le amatanga le fo fanga. Ya uo tatou sa pia I nei. Fa tasi ma le titalo lo matou te mai o ile langi o le titalo na o ao e keriso I ona soo. Wa tatou te talo aile ni fia fina I o mafutaina le anganga ma le tapua inga alo tatou tunuu. Ya ufa pia fo I ona sao ni atu le si uleo le saa mwana ngalo. E ala ilana au au nanga masani. Ya manatu ala faa umusangia, faa vaasanga o savili, o mtangitau, ya au o safoe wa api awala tapua imaya le atunuu. Ilau fita faa fonga fonga itono mota malawa so sepaenga fo ima so seafio anga. Ina uatua na ya ili tainefu, ya watongo malama ma uatatu sangatonu wa wale fita faa fonga maya le atunuu. Ile nefo I aso pa I o le tatu tapa ule langi na watua na iai. Fiau fola fola sa taitasi ai la waingo sa le vi. Pe teli maota tapua ai. Ia sa fa pena na osi taulanga I le tue peo na masani ai le au keri siano. A watam fai atufo ili si uleo le sa mwana ngalo. Ia e fa pena ona so so atu se fiau fa le anganga a tasi ai ma le tatu pol kalame yo na faiva masani. A wale tatu pol kalame le tatu la vangangana. Tawa ina yanga le leile tua ne imfai ona. Pa yatu le nganga ma mawa sina vaenga iti. Yao nga aile tautua le si uleo le saa muna ngalo. Le ngata le fafi fia ina o alo faiva iti ute fia uma ngalo wenga o le vai sifou o fata oto. Yao le saa unia tufo e ito fanga o le po. Ina ia lango malu ya mama lie a o fia nga yai mamalo longa. O le tautua lava le nei ma atu fia fia fafilo a yatu. Le fionga ya pito vau mane ya Anne Maria tu fia vale le taala malautu wa wauna. Ile maua lunga o le tapua inga le atunuu. Faa filo e tulefo I pa ia faa le atunuu pa ia faa le malo. Ya ya saa mfa inga o le ainga o saa le vi. Ana tulefo I. Ya e faa filo ya tuli si uleo le saa mwana ngalo ilianga ngal maulalo. Alu maya tatu ufa iporo kalami fia fia. Ya wafo ile tautua ile tolu itulaa. Manuia lau faa saunga saa mwale ni fuivaya ngale fia fia.

0: Yo Samoa ia le sufonga le na gas futi alo. Ave a o ile a onga oka oka mana yele ile yele tangi tau tala a ave ita ile a onga iyo ina watu lai me tata mi tata o to e duas ma le ono minute iyo na tata le o le tu lai fitu ya e usi me lau fa fonga Samoa ya tata o fa pisi nisi ile ngangana fa peretania lo lango lango ina malosi le tau tua ala wala leo le si uleo le Samoa na ngalo yafi yafi o asasata itasi mai ile tu lai ono se pa ile iba ba dua ile a male tu mc a se lau te si male tolu famo usi la o tau fa fa fonga.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. cbf.com.au.
2: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: Life sucks. I must have been adopted. These people can't be my parents. The school counsellor thinks I should go to Elatine. It's embarrassing. My parents, they put on a good face for everyone else, and it's drinking and fighting when we're home alone. The counsellor thinks Elatine will help me get it together. He said it's not my fault.
5: Al-Anon Family Groups offer understanding and support to families and friends of problem drinkers. Call 1300 Al-Anon. That's 1300 252 666.
6: Another one of your favorites.
7: You guys have the best music.
8: A faya and ya and ya unga pay your fulu. I tell you thing I uta uano cho ma tai tu le nei ma fa tin no vai nei ia e no fo se ai se potu po se vai no le fali uta ma ma mai lu ai no ia fa ai se vai nei fa ngai tanga te wa fi ma le ai no a cho a fi pom tinga le ulu politino in kwa la au ni tinga ma lu lu le inu va ya u ma su fo la au su ma li tele le tanga ma fai fo la au ai na me ma tanga ma fo la au ai na su ma li Kufulu mamali mai taimi uma. Nofo lelei le fali matama mamai vaenga I tumutumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga so I fua malolo ina mo se fautuanga li fua mai. Aile isau li fana mai. Ia tautua na awane I isau li se pasi po se taavale lau pasese inene I afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Oi fa mana tu atu iele tau tua matabela ale fionga ya patu yo e po doctor sangai tu mua pa nyani si u patu ia ilata ua lava ngangana Samoa tate mala malama yai ia so senga senga se le tino pole mafau fau ia val au le ofisa o le li fo mai mo sau appointment o le numera o le iba ono toluono fa ono tasi tasi ia pole mo pili ele li fo mai o le ofata si valu Falua lua, fitu, lua ono, manatua Samoa, olea ua faala wilo mai ele fionga ya patu, ole atatala ia lona clinic, lona ofisa ele asolua, asolulu, male asotofi, ia manatua asolua, asolulu, male asotofi, ia ae ole afaya samalo longa ele fionga ya patu, iisi yaso ole va yaso, Ia manatua le numera le ofisa le li fomai o le iwa ono toluono, fa ono tasi tasi. Ono mea matatau ona evala au iai mo sau appointment ona fato a e asiasia lea o le afionga ya patu. Ia, matoi fa manatua atu sa mo le tato vai fa le natura. Le tato vai fa le natura, ia po le tato sumpa sumpa sumpa. E te maua lea yaso uma o le va yaso. E tato fa amalo sino nyoi. Ia ole tautua a tamali I foinei ole atinuu. Ia le fetalainga ya momoe mausu te lima po asa. Ia pole tausi ya masai le au pepe. e te maua nisi whaamatalanga pe a e wala au iaile numera o le o wha o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. Ia maua lauti a loe ma le sheik, aso uma o le vai aso, maua le whaamalo stino, maua fo ia wō mau paanga oka oka, ia lato sa e masani ia yaso ia Samoa. Awa levan tau leto e mafuta,
6: Ya wa almato fatonu ya ile misi la almato fatonu ya ilona asia sia ne fatisinga e mau ali tinu ma losi ya tanga loa. Wakama. Yo esa lia e pito mau ya u fanu longo mai fo ia ma fa fonga le malo tiro le tunu ona u malo si ol furu welo fu ka kompone ama le ala vai e ia loa. Ye siliano no for fale e tali fale le ia vai se of ma fana fana ma vai fu ala au ye se I to e solo ngamu ia fo ia na nga ile le vai nga fo e ma wai fa mal stino ma ma wai fi fi fa tasi ma ma lo telo o si o tatu o tunu ia mi se fo le yo so se lan mo so se nga nga na mo fa yo no so so ni ia ia le tele nga ia mo e ma usu ma ma ma sai ai tau tau wa lo fi nga lo tu la nga le o le fa mal stino yo wa a ele mi no ye ele mi fefo ona mo wa se a ma fana fana ni ye tunu wa mo ko fa po du lo ye lo mo nga ma ki de yanga e ma ali li a
0: yo ma ya la ye ma le si ju langa le tunu a ya e ma wa lu ngo le laina e ma fai la ba le si va mai a e te tonu au ta fa la pu sa yo lo ma ota le na fo il fal ta vale yo ma fai lava ona e fai mai ya
6: yo fai mai ya yo nga
0: fai mai ya exercises
6: ava va mai ya yo ile ya si se ke ku fu ya yo
0: yo le mana ya le na a pe ale Sofia atu ile no fanga fo yo lo fai ya I am
6: e mana tu fo I a pito va a ile ya no fanga le a fai ya lu e maso ina le me na ti mana tu o ile le lo fa malestin ile le ya la pe pe le nga lu fa tsi tama martina ah, ya fai avautu o tasi na o tina, ya pe avautu o tasi na o tama. Ka mafo o le pese nga wai a kua wole ola, ma le pese ala wai a kua eser me ala usau ke le fongi na o vili mai o le maset. Ke ia le opi, ai, wala wafu, ila alia faa malo stino. Ai, la ili ato se lima minute talu ona pa ore musika. Ya o leona eser nga le na o le anga iwa ai le vae nga ima fai ona ma wai wai ale le to o ta mama tina te me fai le faa malo stino. Vili mai ai le se koe alofanga e mawai.
0: Ah.
6: Ela fa perko inga kali. Ala wale kali e lo mo kua ke le fungu wa maka fa perko inga wā. Waku ka wanga maua ka ua I. Pai atu ai foi wa kwe loko ke le hal manu le atunu ulo umfai o na afie le na vaenga pito vau.
0: Sa o le lei.
6: Oi isa ki kausi le fie o ngo afie le vaenga ni.
0: Ilo po le li I le au afamasanga.
6: Ya afamasanga le unu hai. Le aila, angol ke mare ke oi fit, ke maro, ma vur ke mai di kai kai ya. E me vula na le wale mfer, kuna fo iese munta fayal nga wa iese me. Ah.
0: Ia wha malo atu tāpua ile nei tū lao tātou poloklami Samoa. O le nā ua outou whaafofonga ioe. Ma tātou whaalongolongo ia ia tātou tala. I mena tutupu isi o tātou tofi Samoa. Ia ile nā fo iwa yaso wa tūnai. Ia momoli e tuwa ilwha malo ile tutala si uleo le Samoa nangalo. Ia le sunga ia tā sesa la msem. Toi ma uas whaapoponga wa tātou tala mai Samoa ile asito nai momo nei. Ia ilunga le iwas fulu tesma le lima famo ia mai le itula e lua saipa ia le fai le afiafi ia emanuia le alo atu I tiute fe au mga luenga o le nei vai ya sofou moli atu alo faanga ila usunga tu stala ia male faletua male ainga ia Samoa oka kele yo kala mai Samoa mele leima me fa lele le ya au le tato tala mua mua le na atanga loa ya ile tau te unga fo ila le o le tamau a inga maram tau te unga le kako land and survey
6: nana ye tele
0: yoi ya fanua masuafa le watoe fa watoe fa ama oti le lei ina ua toi tūlai ma li tātou fai ngā mālo fau. Mana ia te le tātou tāla lea. Ia, ele o mai ale leia, ale tufa ngā kupe a sā whakai. A sā whata, a, ole yeah.
6: mana tua na fu tu cha u mai le le fu sa ta mata mata ya na fi cha ba ya tu le ro show man tu ta tu ta la ya le na le as for le pe ona cha u ai ele a fi onga ile ya tu ya ta ma fa le ya tu ya ya le va nga fu yo lo nga ye fu fu nga si ona tu malo ya male malo le va ale we pe le sunga le di fai pule le sa tu le va le pe ona cha u ai e tu ya ya ola na talo sanga fa ta simale so so ninga le malo el tar sanga o le tupele a ya le o mo wai fo i is family yanga mo le tu malo ya wa fo i so so ninga le a fianga fa ta yo le o tau man tu pito va on fa piana ale a piona la manu ia isi o le ia kongo le mo ka fongo a o le atai va se la o pita i va se la fo i le suito tas pita Five tail to fat a tala le fionga ileli pali, mia marca pene time is a full finger manu. O tail of foyer, I own all in my orfina will fight pulia, a wean of a pella to a foyer file finger palot. Ya tail all to 2 year le fionga ya 2 year. Ya le ole am for the utu to alta ya fisher lawless.
0: A fisher lawl tangata am.
6: Man, I tell you five tail vile yale matang of your ale falling over fantasy.
0: Ya, yeah,
6: ah, 10 million. Ah.
0: Mana tua na fapea e valua fetanga sa safata. Ya, le fo koi kulu ile koi kulu fafe ya. Tangata ole aman wia i. Ya, ya me alofa.
6: I five type to va mo ya le tulu ile fa o tangata sa ta ulan pa ulan tu pe wan 10 million.
0: Ale. E
6: pona fa ta ile fa nga malo yo ono le ai afe se la ul tangata to tas.
0: Mana ya chele.
6: Ya ono le tu pe la le ma o pe on fa manino le minstar e fion telenga ya le lingua matua ya ale. Ya ole tupe ole si vanga tupe le na mai mo mo e pe 5 million e pe 5 million le mutu e mana ya chele. Ya
0: ole ta man yang a.
6: Ya. Ya ima se me fa nu nu mia. Ya mo e ta ilo pe on ale fa mani no fo ilo ho po ye ku mo le ngata a. Ole ta u ale onai va nga fa pe ye mani no mal mal.
0: Ya wa amani no se me yo fie fie fo tanga tsa la utele
6: a. Ya la ngor la ngoma.
0: Yo. Ya mal fa mana twina le ole se fulu tsa usanga ole tsa me sina hotel a.
6: Mana ye tele.
0: Ya le sa ave a ye le a fionga le sui palemia a ana rosa.
6: Mana ye wa ke sila le ka ke fa mo ye ngal tsa me sina.
0: Oi.
6: A fa masanga. Mana yo nei va nga ye nga ye fu i ta fa nga ma ta nga ma lo tero la tunu ye wa sa o tu stala ta si fu ile fa tem ma lo a tu ai tu nu ma lo ye ma sa ni an fa ta nu ye ile li ta ya o ye ma tu ma nga ya la si va m fa fi fi nga ye al fa tem ma lo e fa fi lo ye ma lo po tu ri si se se tu do ta tu tu nu
0: Ya male asina eina lea o le tato malaiva alele a polito e fa alele ya leo tato malaiva alele la iti ya ya fangalii ya mama ocha.
6: O tafua a fiafo yo oi fiafo le ngole me a sau.
0: A sau.
6: Ma le tawa na fa alele ya pito maona I malaiva alele la iti ya. Te loto te le anai tu risia me se fode mamalu lau te lo le tatu atunu ufia fai malanga vaveanga isa la fai. Ma na wana ona tu lau ile ele ai fale olo toi masi I valele anga ia tu maota pe masi I anga ia sau. Ye fa fai ngofi ma vave ia lato fe malanga inga ma feu ia inga.
0: Ia wasa mana ia yaso watua na ia. Ya na fai fai fo ya ya
6: ku ka ya si ya
0: yo e
6: ai ya na tar si ya tu fa wo tar si ya tu fa tar la fai nga malo Ya ina ya va ve mese tai meto e fa o wai fe malanga inga ia I va o motu e mese al motu le o polua ngai sala fai.
0: Yoi. Ya male asina e ina male fanga solonga la lea o fono changa

0: Tau fwy na mino I lunga le tū langa o lātou fwy I tā vale.
1: Lātou tōngi o lātou tā vale.
0: Ia ele o vale tū ulima fwy le mātanga o fia fwy le tari mai ale whainga mālo. Ia mese fwy lātou le RTA le pui mōre pui pui ina o I lātou o fia ngai male fwy vāenga. Ia ne I tūli mata I pia leanga o le aile I mautū puma o tia tūtū langa o le suau. Ina ne I whai atū fwy I fia ae o somani suau ua kiri le o solunga.
1: Ya mal tato tala le le kama ika ile fa mese se ah tama ita ile o Marcelin
0: okay
1: and now le tolu sful tasi tau sanga ah
0: ale me yo fo le loto to va ah
1: tia tanga lo
0: poina mo fa malo fi fa tailen pe ya wa o ya a ono na tuanga ne le ana saini le ah ya saini le ngo ya msaro so na tuanga ne fa fi au pe ya se va en fa pena Ia wā a vele nau nau telele I a mamea e mau mau wele upenga. Ia mal mea fwa ilele I atonga fiti a ile umi. Wā e pangwa yo fa upunga e falitua inga mea fa pepe to vau.
1: Fai
0: atua o la e soli tu la fono.
1: Ia
0: e pole ane mea na e alua I fu e te fai nga alua. Nga pia I lo e te lele vau. Nu sa I e tui au wala si se va pia. Ya le matua I ma ni ali mai wa e afu ye ili te tau le fasa langa wo tu ye pe ol fasa langa na a wo fu ina le tuenga soli tu la fonolia wa e pe ta tu va vai fa le ma fo fo to va o mau mau ia to fio ni so tu malo
1: a sa olelei
0: pe ta tu va aya ia ile nunol to au le tu langa o ye sui Talo fai tamali ango ni so sui fai pule na tula I mai le tofi ia o toi fa ale au ngā ina o nore sori o le tula afo. Ia le mai tau atu e afua mai ate ila atu o lo fai ngā ruenga I tono vāenga o ngā ruenga fa apea le malo. Lea la atu te sori le tula afo no. Ia talo si o matu ate a motu a le afo I mafine mai I le ngā ruenga. Wai le te tau na toi fa fai ngā ruenga ni toi ngā tanga to fa apea to vau.
1: O matu a le te tau a le fa maoni a ia kuli a.
0: E mese al teimi nei le matu a I mata mata ito le tula afo no wa o tele mese o wari ai.
1: Ai a. Ia mate o ngā tupe ia le lupi fa a. Mana ia tele le sauno a ngā altima I tae sui pale mea.
0: Mana ia tele. O se fa amunu yanga pito vau Mana tua fo I sa le Sa le Sia sia ye I ni vang fa Peo tufa nga tu pel nu pifa
1: Nu pifa Ayo
0: Toi au mai tupe I tanga ta fai ngaru wenga Toi tutong mai tupe I tanga ta fai ngaru wenga Ayo le maa naia fo I pito vau Te tala mai lea Ele nga te tau fa ama mai Na ia I tala fua tanga ta olo Ia ia la tu no na tupe Fa une nga tupe Fa ai tala Haa Ya ol to epi a pwai fo ilale ilungol to mau a ingole atu nu. So la e ta amilo ale tu pela atu ye il fale le ya atili. Ya ma ta mfei wa ta si le vahe ngay ma wale ma ifa kulis. Ule ane malo si a vaya kulu a wuka ule mfei me se long nu pifa onga uwa kele la ika la fula ye. Ke ya le ufa au sole ika. So so a e amale ma alili fa ku malo makua. Ma uwa mele kalapela lu walu lu makua ma afika maiti ala uwa kia. Ya. Ke ya le uwa. A fesi dia ko lan mafuang ilo muri muri angel lo makwa ke le le lo na fa lu pi
1: ay ay ma na ya le fa mani fa mani ngonga mai nga e
0: ana e muri pola a fa songo si va e ngale an nu pi fa a yon matu atu il pulo fo ya te ila tu lo pulo ya ina ya le va e nga fo ile le fa le tu pel nu pi fa mo le atina ino le atu
1: Ya mal tato wa pule a onga le a le itu wa tane salafai ya lo o mboli lato fa malo mal faftai le malo ya pani ya
0: Salele,
1: ya mole fiso san chupi ya walto e fa le le ya fa le a onga a tanga loa
0: Pito vao mea le le ya iko mito o a onga ma ili e tau mate fo I fa pia mo pule a onga ma vae nga fa pia o lato ya wale upu mwenye ya O matu so va ile ile mele a pe a fer le tu la tane mo ya le tu o tane. Ai fa malo ma tala malo mo e mana tu na tu pe o tala fa le malo ya. Wana le pu monia ya ya. Nga le fa kangi le malo mo me fa pe ya. Ma tele ele tala fo le tu mal mana ya na tala sa sa o ma ya le o nga ya wala mai ile la tu sui sa le malo fa a wala na ya tu nu ya. E me sia lafu I ana I atunu u I ana o tō latu tei tai I le vāenga fwede o le fono tanga le sa fai sa mua.
1: Le jokam.
0: I ale nā la e au ngā la I o nā nau mai au ka maa a kuri kakao mai ele aisi ngā ari I mwhai pūra.
1: Ai mana I au le maua le fisa soani.
0: E oi pito vau. Wale a au ngā le nau

0: more than buying for you fat been I'm for you on the tala tala little far aulua onga. I miss your committee or onga take Jasina in Fayuna. No, no, many to pay or ya to nula. If I'm my little thing in a tamafana worth your anger, I am sifu. You see your tattoo manu?
1: Aye, ya malayali ilia calosia ya mawa ah. I sasa ya. My angel fa fonganga sa
0: boa.
1: My sail ato sitina ah.
0: Tano fire and
1: I follow lean. I'm a tortua. Ya polea lava ah.
0: Alala mama waisi ah.
1: Ale mawa.
0: Ya lele mawa la wa mawa le limono no ingo fa pea so la le mawa.
1: Mawa le ngo a ko.
0: So mele le fer wa isu e va pe o ya. E ngar wa fa pe o le vaila au fanga va war kai.
1: Ole me ale wo mana yele tsai mile nei a tsanga lo pole ala mal fala bla be tsulai mai e mawa lo whatsapp o ele atsa sau malo wingo a joma le male me tse nofo
0: tsai no ya auto ye to ye auto ye to fu shot to la fa mo mo ai nei fale fo ye company na mo i ya ya va nga mo wa to ye auto ye la to ke ma ya ma to ye sala fo ma to nu so fa yu ma o ke ma a to fa lo ai
1: I long o yengi cameras si sala fa
0: ya. You okay no afa masanga ye la tu afi o anga tu lo afi o anga sala mo. Ma okay lo le ma sha ingo ye se kema.
1: Ya ai el pole a lava a le tu pulanga. Pole a lava fa ya tu na ti na. Tanu fa
0: se u le manu tanga ile nga tu vale pe a mau. Ah mi ala le ile. Sa ta wana fe a se ma fa fa fa pe o ya. Ya pe afi fu na lu na na se tu pe ye se me mana oi. Ya po se va nga fu yo no. Ele ma fa fa po le mo mo pe a ma wa ni yo le ale tau nga. Oi fu ya faina. Au le ase tu la nga yo ye so lu mana. Ya me ti tau na fa Sofia mana tu ma le le ma fa fa. I se ya inga ma se tau nga yo ye o no le fa ta mal.
1: Ya e mana tu a fo ila tanga lo mal fa funga anga sa mo a ya e lucky ole se yo le ato asta mai ta isaina a se se ya kula ole hamo ya ele lo
0: bitu va ole ma fu bitu va ole ma fu a to nu ana na la ina ru se ile ato seina a wa manga manga se ya es ka sala sa mo ya
1: ya e male pele pe nga va ya
0: fa yo le male pele pe nga fa ka yo al ka ma ka sa mo va le ka fa ila nga ko la ma a
1: e ping ya ya nga e se le ya e la
0: ki ma u se ki ngo pe nga mo wa on me fo na ya ta ma ile wo li e pa ni me o ta va le ole ave o ta la ave sa mo ini ya tu nu va pe la li la le fo u se me le akor kin ki ki mai o le ka ko wa ku a ya ta wa ila le le ma u na tu le le ya ma le fa lu O me fa pete on nou stein fa alo ngoi ma tuwa ima waile. Nu mana ima nu yo alo mfa na wali ipto va.
1: Yoi. Ya ma le titi se leni ya pe ola ta ua ele tato tu stala. Se leni ola o fa aluina fa ya ia fa inga pa alo tala aiti ya. Pe la aiti ya ele o fa o nga.
0: Sa alele ya.
1: Asi tato watu nu. E se la ikiki ya. O la ikiki ya. Ale fa isa o yong ikama ipa alo kam. Ya fa tsoi fo ine ya tsunu u a tsasi ya pa lo tsa uma
0: o te lo a pitu ba o lo fina ngalo ni na fa pena o mal fina ngalo to te lo ya tsunu a ele ya ma si si o fia fia ye tu nga wa fa nga wa nga ye ai
1: a
0: ona sale tu pule va nga pe ya le va fa a le va fa lo lo i ma le va fa fata sa tau si li ye le va nga le pe ye ni va nga wo so li le tu la fo no ia so a e fofo ala mea nan tolo tolo atu al tuin au te poli. Lele avatu ia le vahenga le se furu tupe a se furu afi. Ia on ai halu e halu le tofi. Ia. Ia fape ngalea, ia pe vape fo ia. O lela walu ia mali ia oer ko inga. Lela walu ngi paya inga. Ia a failo al palo kare. Ile si paya inga le lu mga ipea uma pea lo uko usoi fua malo kako wona. Yang sahungi mai lo leo eli ka mu we alu alu alu ko fia la malo lo la ya
1: wa le tso fa ya le
0: yo a e wa le ta wa le ava fatu fatu ya vai te milna ya si aka ko me ale wa yen
1: se lau features fulu wa feta la sa u le fa se fulu wa feta la o le makwa ko pe kia ya
0: te le ni se le ni ya ya wa sa le le ya tu ale tal fa solo pito pito va o se te mi mua mua le o aise i tu malo i le wha alua na whaini o lātou pā lukta la iti i le paya inga tas.
1: Ai a.
0: Ia wale ua lua nei pā lukta la iti a le tu malo le o vai maunga. Ia whata se ima le pā lukta le sa a. no inga talo fai la fai fa kunge foi la ke wa uma foi aquela foi sis ko aver ku la fo no no inga uma e ale pa inga nei lo nas furu valu na pa wa le mea le mea le fer inga mo le tu malo le vai mo nga le wa ku asa o skape ila
1: ah ya ye male tato tala fai ule na ah ye e fa no no ai foi le loto ah tang le nganga ona o soli tu la fo no ni si fo yo ma tua ah le le fa ta waina
0: Ona yalo mafana.
1: Abe o alo mafana u ya wa onga ah ma onga.
0: Fa pea ke te kuvao e liu kui inga kumaranga ngai la so ah. Me fo iya. Ma le o tele ada onga fua alo mafana.
1: Ah
0: ya. Ya fo I tasiri na vae nga ta ua le aonga alpono ke ti le ua alu nei le lua miliona le la a mataina. Ah. Yo le afisoso ani malo si ai fo I tu malo. Walto ningo pili malo ma onga na yalo mafana u. Fa manu ya ina la tu tu mufai ya emesela vofo ya itta wana so so animalo si a matatua wale ele tongi eni pilio to miti lalo le primus ah ya en paumia le la o ya matu ya emesefo ioni se ole aoi e faile tu la ngafo ile ole o me aia to miti fale a on
1: mana ye
0: yo ise ale mfia yo fufu ya se makuali ya ni ma avenir fanga ou ya on ah
1: mana ye yer tu langa le na wa bale man fa chaw nu America Samoa
0: sha wa
1: tu tu ila fa ya me aia lo ma fa na u so se a on ai fa ye ya le fa cho a chaw ya ye Samoa la cho ya fa chai le tu ah
0: le pa on ai fa chaw nu tu ila le timing ni pe ya
1: ah al chai mio fa ya on ai tu ila ya o sa fa yo o kal mana ya fa ya ya cha ma fa nga lo ma fa na u pe au mai le a on ya malesi tu le a changa lo le cha u al cha cho tu sala a fa sala ma tu a pe au tu a be fa na u ai le fa ai lo I fa ya on a la fa tu ai fa tu la fo no ina le tu le
0: Wal sala na mana I ol sala lima fe ya ya ing ol sala fa tu la ngaina fa tu la fono ina ya pe fa ye ma o ya ile o velta mi titi le on ya pe ya la ta wa fi ai fo ima ila tu na la tu avita mi titi ima ai ata mi ole on ai fa ngo I fo il fa ya on wa ile se mele le le su a wa vai fo le ne vai tau pito va o te lo le pola pui pui le va e ngale wa wa tele na yalo ma fa na u wa su a ya te la wa tu la fo me ye ma tu ola ya on ngal cha mi ya le esel mele tu pu il fa le a on pe yo le ala na le tele ai na afia lo ma fa na u ai ma tu ala ngol ngol ina ya le ngangal na ole fo fo ngal ya ma ya to tu pu se va na fa pe na ma tu no yo ta wana tu ele sala fa sala matu
1: ma na ye tele tu la fo no le ya lo ma fa na u ma fa cha wa ina wa o nga ta nga lo ya ina wo tu la i ma ta to tai mi wa lo mi nu che wa che ane le tu la fi tu ye fa cha lo fa tu ye le au au na nga ya ila cho fa cho ma fu cha mai yo ya ile nei tu la le cha cho polo kalame ya e fa cha lo fa cho ile cha cho a ole I ya la lo le cha polo kalame cha nga lo E fia moli moli a lo fa anga fa pitoa lava I fe oio le tala lelei. Nioi, fe oio le tala lelei. Fa I fe au tai tai po ta maa fa le anganga. Ia I so se e ka le sia. Sa moa I tutonu o sini nei. Ia fa maa lo ta talo. E mana tua o tau I le ta talo le si uleo le sa moa nangalo. Moli moli a tua ia lo fa anga ia... Ya te otou fa pitoa le Prestania le Steak a Liverpool. Ya ya Sam Sio ma le faletua ya Ella. Ya ma Baby Luke Zion. Ya fa perfoye ona monmolia twaya lo faanga ya Bishop. Va a ulu peo mea alofa ma le faletua ya Pene Rosa fa amau. Ya fa perfoye ona monmolia twaya lo faanga ya Reverend Mo Fate Mofta Ala ma le faletua ya Alitasi fui maono. Fa pea foi ya le feso soani epikopo ya mafi etelangi malifaritua ya Helen Solia. E fa pea foi ona moli atua lo faanga ya pasta fa atasi sanirive malifaritua ya Irene. E fa pea foi ya pasta le aula viliamu au fai ya malifaritua ya Josie. ya mol mol ya chua ya lo fanga mo ocho ya fa pe foi nisi ole au fai lo chua le ma ua pe cha ua ocho swafa mana chua lava ocho li tau chua ale si ule ol sa mo na ngalo mo nisi lo fanga tanga lo
0: io e mol ya tolo fanga le sunga le fa fanga inga ya reven ko li a fiu ko li a mal fil tua ya mesel pa ya ma wa nungo le kale se e fa kasai ke pon chau Mori atu fwe olo faanga, ya ile siya uo le sunga le fafianga inga ya pasta o peta tautala fua fapea fwe le filtua ya pea. Ya mese fwe le sunga ya pasta tautapale ao lori ma le filtua ya arieta. Ya taina fwe le tato pesel nei mori atu fwe olo faanga, siya uo le sunga le fafianga inga ya reve na mwesua ma reko ma le filtua ya taato tayao. Ya malpa ya mawa lungo le kale siya e fakasa e kemten. Taina fwe le tato pesel nei mori atu fwe olo faanga, siya uo ya reve na pasifika ma yava ma le filtua ya talalilei. Fapea fwe le sunga ya Reven Fiti se maya malfiltua ya Mara Mara ekale siya e Kondo Park. Ya fapea taina fwe le tatu pese mamori ya tuwele ya lofaanga ya pasta tio tu ya tufunga malfiltua. Ya onisi nao le aufa inga luenga ya mwale aufa inga luenga tutofia le lii. Ya fayo e faafonga maya wale maua oya ya lofaanga ma lousu wafa. Ya oya ole wu mamae mamuli ya tuwa ifa amuni yanga maa lufa anga ole si uli ole saa muna ngalu ni vayangole fia fipito wao.
1: Yo ya ole ataina ya le si ufonga o fisa machupe fia fai masulu ya moli moli ya tuwa ya lufa anga mole au fai lotu usila o tofa afonga.

0: whakamalo atu sa moa lau tāpua inga ina ua tūlai mali tātou taimi sifonu minute ua te ai neile tūlai fitu tangaloa ya mana ia tele fafitai atu lau afionga le iatawa le sale petisio sa o le leile manatu yoi o lea fato atatou maua tala ma tatou faalongolongo i tala o tupe manino si o tatou atunuu yoi sa o le leili saunoanga yoi ia ato ai foi ia mamea tau palota peo na e saunoa mai lauafionga le iatau ale sa yoi sa o le lei na vai tau foi ia sa tatou le maua ni tala ia e fainana lava mea ia ale vai tau le nei fafetai si ipele bi inga ile atua. A tangaloa fa pe fa fonga anga sa moa. Fa fitai mol manatu fa soa. Yoi.
1: Mana ia tele fina ngaru fa ali. Ya ele tu tau fa ilo le tapu inga le atu nu o longo tuli lo no. Fa longo le tatu tu nu i tu langa o me ono tu tupu lo tatu tofi. Ia le na. O le ne vai temi o mani no amang malama ya. Tadwai ona ole tele foi ole swinga ya pe upu masani ole tau malona swinga ole fuata malona low ole tai malona taanga. Ya le foi ila utatu yele ne foi vaitau. Ya ua maana ya le anga inya iluma wutu si la fiamma utatu iloa meona ututupu ilo tatu si usio manga ya la le ili ngata ifenga palota. Ya utulanga mea tautala ili tupe. Ya manisio vaenga imea ole utuli tuli au puwa yoso utu si la fia. Ya matato nofo mala mala mai. Malo fafta ili ya fionga yali ya tori sa. Ya mono na faso afo ili ya vahenga manino wa wala fafunga anga le atunu.
0: Yo, ya.
1: Pito vahu male si vahenga se ifa ama natua tua ili atunu.
0: Oyo, sa upesi.
1: Ona tua lau tulafono. Oya, ona tulafono talo le valu. Alu upesi mo ni mana.
0: Talo le valu sa moa mala utapua inga mamalu. Afia mamoli nyo wolo faanga se pele yache oi. Ia tus mai yoi lau pese ia male fo yo lo langina ia le pese ia na tuina atu lea ile tu lai valu ta lo le tu lai valu al watu lo pese mol mana o
1: afanga fia fia al sauni ni ngai ia so mko amo moli le nga fa tai ta se pese wala u fa fia ngai ngai fa lo ngoro ngoro tu dala amo ni mai lo fa ma le pese na ia tu oi ai afa fu sa tu ta ma ile la ngal fa fia ngai a ia awol moli ngia lo fa
0: Mawa
1: fai pese fato ese, yo. Yeah, la ikai le rafeo le saur fai fai peo yele. Yele la muli le anganga fai fai fai fai fai pese fia fia, pese fai fai, pese aleluya.
0: Aleluya, yo. Ya ai talwai sa moa ia o mafuta mai ia le totele foil pa ia mal mamalo le atinu ia fa malo atu lau fa saunga lau tapua inga le ni tula o le sacho polo kalame e fa talo fa twai le fionga ia afa masanga le ulua ia li ilio la fitanga tu inga mala ia male fale tua ia seu manutafa sa nu uloreta tu inga mala male a inga fa fitail fa tasimai ia fa talo fa twai fo ia fesola Marie Tangaloa le mana ya mai Samoa yoi fafitai le fatasimai fatalofa atu le fatua ya faolatane i lein leifiva ai o lo mafuta mai i le tautua mai tonu maotu malawa ya faapea foi na fatalofa atua i le tautua ya Tangaloa lupe matasila tui saafia aso i tupu ya o lo mafuta mai mai tasemania yoi e tālo sia o mafanafana wana o ingai, kele le snow, kele le aisa. Ia fafetai mo alofaanga, fafetai mo famanianga, tangaloa lupe matasila. Alofa atufoli tautua mo oe, ia malit go team, ita semania. Fata alofa atu ya fiu ya mahelen alo yai, olo mafuta mai ile tautua. Ia fapea foi na fata alofa atua ile woma mai, alisi uleo le saa mwena ngaro le fionga ya lei ata wale saa le peti sio. Ia monisi alofa anga tangaloa?
1: Fa taifia mbori atufo ya lo faanga ya ia isi awo ya fo mai si ilata ma le falitua ya lu isa pea fayo mau wa mai fa pea foi ya le fionga ya mburi pola tau pa utonu pali ima le falitua ya vao vasa mana ya te wila e fia tae na fulita atu pesele ne mbori atufo ya lo faanga ya i na iwo mpa anga wa mai le fionga ya pali taito yoane fa pea foi ya le falitua ya viva ya male ahinga ufa afonga funga mai le aiminto le ngatafu ileo le afionga ya oke mwafe ia whapea fwoi whalitua ia sara masina se yuli ma le tapua inga o whapea naana maua mai I oi St. Andrew ia ona ia lofaanga na whapea fwoi na mori atua lofaanga le sunga ia sasa ma le whalitua ia Pusi McCarthy ia whapea fwoi tina amatua ia kalala ma le tausi ia Alina ia aimese ia sio uso ia fiul na ma le tausi ia Helen ono o maua ono o whaafongfonga mai mori atua lofaanga uso mo o lua ya malita po ingle ni fi vanga ni fi fio won pa nga umal tatu por kalame le fanga lo inda auto yo lo fanga si u lo sa mona ngalo ni fi vanga ngol tatu tu tu amale una
0: atanga lo mana tu a fol fe tsala nga ya li o le babe a nesi ya mal fa tu a ya se folu tsasi ya so
1: fa tai fa tai pa nga ni el tatu le jo e tau nu atu le fale ai tau nu mai mal la tu family nga mal fa tai ile au una nga ya so tai tsasi astona ima sa ya ono la wa ya mai leo ilungo le Facebook ya asi asi mai ala to ilungo ol tato por kalame ya le le tio fa fong fong le tur mota mala wa fa ta cheti ta telenga dio le va
0: ya fa pe fo ya lo fa anga le fionga ya o che mo se yuli ya male fa le tua ya sala ma sina oi ya moli a tio lo fa anga mo cho pa anga o mala va ale si le o samo na ngalo la cho lo ma futa mai ya ilunga o le tio fa fonga fonga ya usi la o cho fa fonga le si fo fonga o mefi ma tautia cha lo fa samoa

0: Yo e Samoa, ia ole si ufonga le nao mefi matau tia. Fata alofa atua e Samoa. Ina wa tulai mali tataimi wa luas fulminute wa te ainele tulai fitu. Ia Samoa malau tapo inga mamalu. Ole foi wa anga maili sa ole fionga ya patu. Ia po doctor sanga tumua pa nyani si upatu. Mo lana polo kalame ole fo mai mo lo soifua ma lo no ina lelei. Alo yo faiva doctor patu ai ole amato tapo yatu.
1: Samoai, o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E mafaya mea uma pe a lelei lo soifua ma lo lo ina. E uina o tatou iai nei puava, a e tatau lava ona iai whangalele. Whaafofonga i whautuanga tā ua mai le fōmai, e pui puia mai iai oe mā o i whaamai ese ese, o si o mi ailo tatou si o si o manga. E whaulua i whaau onga o le tino whaamai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā loloina, o lo o iou lava a ao. Dr. Seanga itu mua paniani patu ila tatou lava ngangana.
2: Ia, fata ala fatu li tatou ala fata rongo mtai ala fata simai ni a fiafi fata ile onsa imai ai ala fata boponga li nei ala proklaim masani o oe malo soifu maano loina o simai ala fata fonga lefe finai utfi eta noa lea ila faina ua matan solo mta atele fo ila langi malta avilinga ol paaneta olo tatu yei nei la faina lea ole ngalo ngalo mea po lea faina lea ol mafofau ia po le dementia fo ila Britania watasi nei faamai po lea faina sata ule mowai tangata yaso ia wasa le umitele ona soifua maola ia albaitau nei ona ua matan fa so solo iluma maanga iluma le soifua umi o tangata o tulanga na wawai ina oo il tulanga o stamaa po stina wawo ista usanga sinu mera yo iai ia mana matala ia ona o tulanga ngalo ngalo ngalo o ingo o tangata po o pe ngalo se mea olo faia ai pe ia faapitoa al ngalo lea I pe on taua, o ingo tangata mo mua ona tau ngal ngal, o lema e ilo atu fōlinga, a wale ilo ingoa. Ia, o le si mea fengo fion ngalo, se mea sana fai a istempu pūlava, pe a fai sana mea aina fai, ia tu fisi tu eipo lale, be aina tama faina, o wale iloa. Ia, po se mea fu e fai neia, kule ki I, a eto ki o kawale, su e atu wale ilo pe fai ai, ia pe sa. Tu fo ise, se kukel o ngā umu, ia, wale mwhai on ta pēle o ngā umu, tu hanga pēnā, ia pēle I lua fwoi. Pēlu san savalinga, pēlu stāwali se mea, umaifu wale I lua mea lai ai, pēlu se train, wale ngalo ngalo, wangalo ngalo ese male, male station lai anga I ai. O stu langa la lea, e a whaina I le, le ngate le a whaina o soi fua, o tangata le umau ai. Ia, pa u amata fwoi ona, Falang lango tele istanga tawa il fengo me ai fengo kuka man me foi anga I ai ostulang la le e bo la betanga tanga e tul fits fulu e anga I mal vals fum leibas fulu no le wa pion ta wa wa wa soi fo umi tangat e pe al ma fo anga la ta ta no ai ta wa pui puinga ma fo anga ni ma fo no to me pa fai se si wo sol stroke bo ta si ale a fai ne tele a face stroke wa faina ma fo fau ina matla into la elena tel pio chino ya wa mat fo ngal ngalo ya patu lang al ba fo fau le na tel nal tot mo lunga ta sile ma fo ang tel lava ya male suka ya ma fa ma yol fatu wa pe mena mia ele ele a fai ai po le ulu e po ma fo fau fo ele oxende mo ngal wenga man fa we fai ai a fai lae ile yo ole oksene le ona stulanga el fatu ma stulanga ya la toto mo isuka ma ya matura fo itau a isfam is ese ma mele ole ole ta pa mal pia mal aba me umane ya faina ya el fatu a faina la toto a faina nge ula ya ona le yo ola ya ole oksene le mena bia le ulu po le po na fo fau fo I e faina alwen ina manu ala ia ia mo al tulanga wa mo dementia po wa ngalo ngalo me E fwe la isna ata o le aeta le vau alato o tausanga ua wa faino lato ma hofau o no fa ma e nei ye po ni manua fo le ngate minu e talonga a o manua I laveanga po I manua pa paralasi ma inga luenga pe uma nei a faina ilma hofau ya on tu la mela I o la faina nei o le ngalo ngalo a pe ale mea ilongo fia ale ngalo ua le iloa I le short term memory Fule le le rata ingoa tangata ya awang le loa le bongalo ya besan faye stempu pula penta oe luma hai ole man tu la tu ye tu atu tau sanga ko tu atu olae okay ya la ma okia ma ma ma ail ma fofauna ile long term memory po ole po man tu le tu atu e man kualo nasfa nau man tu le nu sa ole foi ona matua es facile tu ma toi la ilo umaia ma to umamena a kusila krola po fen ku il kio cavale e po la lana me ai na faili pile facile ta ia le umangia toa e o le ilo ya me ta wala ya ba il fo ma i pa fa yo stu langa pe au ngal ngalo me ya wa na bis fa arka ku il koko fa ni scan so le ulu ya a fa fo ni fa ma i fa on a tofitia Bisa avale tut maulunga, male suka, mai fatu, ame umane, ma fuaile, eva vioso maiei el dimensia. Ya, ame umana anfaise me anfaio na tonfitia, ya, ona temtonu na tomo ona faiei fala au, ya ma suye foile le anga pa faio sta et malosil te paa ma, malosil ava. Afaia tato matu tua te lea o tu ilvalus fulu iba sul tau sanga. Ia mas tala tu lang tonu ana o e fo ilma alosia ma pao fau na teimi. Ia na o pao ase mea o ayo sesi e vaaya ma owane I leiloa pe owane I pau. Ia pe o fo ini tu se tu nga gai alfale wa e ke ufai sanga sanga ki po ufai sanga ku sanga mea ilunga o nga umu. Ia e ngalo on te pele o nga umu. Ya on tu la ile te wafa ina ile ngate mu al fale ya pe mu ai fo ima la be ya tangate le mo le fa ina le po se matu tau si fo me na ta wa ya a fa I wole mfa I ona tau si se sil fale wa ta si le ma fo ang tele ya e ma mi ai se kera po se tangate le no fo fale e pe me na mi fo ave fa le ta ma tu po nursing homes wa ta si la le ma fo ang me mi ai na ba ye fa le nei ia tata ona e mna mele lufu fai tu la o vahi la to e mna mele lava ona vahi na I matua ne wa pua fai ne fa'a mai ma fau fau po wofu tu la I matua I tu lang tahua na mole la to soe fua ma loina ia mta marato uma ava e mwole ne fa'a mai wa ese fo ilma tau tia to solo lo langi atua ona ua ola umi ma soe fua umi tata ile nei tabilingo lo langi wa iai Ya ta tu proclame na ni afiafi ai to fa ta si twa ya ta tu tui nei tu il fa na fu mo ta tu uma ya ta proclame na ai mo le tu le ta ai pa to fa so fu

0: Ia a whai o māua mai, ia le tautua, le siu leo, le sāmona ngalo, le nei tūlā, le tātou polokalame, ma moli atu le anganga wha mālo, ia ilawa fionga, Dr. Patu, ia mole polokalame, matango fie, lau longolongo pui ali ipea ia Samoa, a wā, ia le soifua mālo lo ina le leo na yo tātou lava tangata. Ia manuia le alo atu I whiau tiuta mga aluenga o le nei vaya safou. Moli atu alo whaanga mo lau wafionga. Ia whapele faletua ia la mauta ma le ainga. Tato toi whailoa I foilea. Ia ile asa to na I mua mua nei. I lunga o le iwas fulutas ma le lima whamo. Mai leitu lai lua seipa ia le wha I le afiafi. Ia ole nā Samoa, wa oto ufaafofonga ili polokalame matango fie, a le fionga ya patu, le dementia, ngalo ngalo mea, o ia ele nga okangaka makukua wa maua, hai a, wa iai fole, ia tangata talavou, peon tato ufaalongolongo atu iai, le polokalame alifomai, e ese ma le faingata o le tausinga, o nai tangata wa maua ili afa amai, o le ngalo ngalo mea, ya popeyo na taua I le ngangana le dementia nyoi e ono me ama te tau lava ona ia isi tangata e tausia ma va aia lelei e peyo na taua ia a fai ia fai sa iputi ia e kuliki poki ia e vaveanga mu e se mea ia fale e tonu atu ali soifua o le tele ale nao mea ua maua I le nei vai tau ia matonga fitinga na peyo na taua le tato fomai ia e ono mea ma te tau lava ona faavave e va aia le fomai pe a fai oni ngase ngase e tū ngā le dementia e tū ngā te le ai maise lava e le o yai ni no fuanga o tausia le le yai ya manatua e maise a tātou Samoa e fia mana o a tātou tātou te va aia a tātou na yo tātou mātua ya manatua e tausinga tā Yoi, ai ai lava nai a inga ia e alolofa e tausi a mātua ia po le alfina ngalo le li I ai ona ole whaamai lea e ese male tū ngā I le nei fo'i vai tau ole soifuanga. Ia ai usi mai pea lau whaafonga Samoa.
1: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tau fia ai le pipisi o siama o whaamai e whaavea ia ele ea mua mua. O le tūma mai o tātou tino e tau fia ai le pisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mamā po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi au wale anu wale iso o seno fuanga. Dua, o le fulu mamā o lima I se fasi moli mawai mamā mo le tolu se fulu I le fas fulu se kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fia ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima o loo fata o winaatu I le fale o loa. E tāua tele le fata o vaenga nei mo le tau fia o le pisi atu o siama I nisi tangata.

0: malo atu Samoa i lau tapo inga mamalu i le nei tu lao le tatou polo kalame ia wa tu lai mali tatou taimi wa toi luas fulmalua minute ia na tafo i lea o le tu lai valu ina ona toi faa manatu atu Samoa ta le tu lai valu ia latu lo tatou pese moli mana au pese awa lofa io e pese fato esenga ia sos kwa inga pese lava ai manatua afia moli moli ni awa lofa anga ise pele ya te oe ia tusi tusi mai le tatou apio folinga ia ona tuwina atufo ilea le tautua mo oe ia samo ai le atunu pele a tangaloa ia e fia fa soa foi ia le au au nanga a ile nei vai tau le tele o fafi tauli ia o lo fia ngai ia male tupulanga a le tala au tala vou ia le fanau le fa pena al fanawiti ia inisio tala vou tele tunga ma fita fafi tauli o lo fia ngai malatou a ai foi o le tulanga lea o lo tele ai ia ni a afianga o lo maua i la tau le nei vai tau ia pe a le lava fo il fasoa fasoa fa yo il fasoa tupe a le fasoa fo ile ma matua a tanga lo
1: ma na ia tele ma na ia le anu falo le por kala me ni vanga le fia fi pito vao ia ai o le ufa fo nga tapu ali ma malu le tatu tu nu ia o tau fasoa se unga le si le o le sa mona ngalo o to o tonga o me o lo tupu a ina ia o ngā ialo mawhāna ua o se fautuanga fo i tu ua lalo male tu mumusu na i o tātou ia i mea neo mātua i lātou o lo whaia le whaiva ia o le tapale ma tau mawhai e pōpou le lumana i manu ia o alo mawhāna i le nei vai tau o le whainga tāra soi fuanga a mata mai la sa ua ufa mtalanga pito vāo i whāna u tutono le lotu au a onga ona o wa aia fo ile me ono a onga isi ata whanau lait. Lea a fianga lea e aua ua mai tau ina pea ma le tuto ai tuto no vaenga i o le shopping center. Wa a mata lea onga i ai. A lai fai e vanga ma mata fa onga i tuto no le ole center. A ua leo i lea onga wa te ale iwa. A fesilisili atu ile si a wali ina sau le tali o lai fua la tau teimi o la tau piliota. Ya e fautala ili teimu leo mai ya ye usu mai li afole valu li tae au. Na o mai yao na imatua trapa ngai o ili vahe ngai ya ili ya lea onga. Na o lea. O le mefa anu anu aile loto. Na naru watu la ititi ata mai tae o sasa leo saa moa. Ya e fai alifam tala ngai yo tato ulava yalo mefana wale atunu. Na naru watu tu ala ta avale. La tu la ta avale paka itu atu. Ya trape si matua lea yalu. O si rungali ya sa vali le la tamateini ya haru wanga itu tono le loto ale ao. Me ele ao. Masala pito vawele a toa se eduwa se fulu maila. A toa tuwa tintiti li liu mai.
0: Toa li liu mai.
1: Ia luwa se lau mita. Luwa se fulu mita. Toa li liu mai. Ni liwa matiti lo mai. Walu ta avale matua. Toa fo imailoa. Ore sa wala sa vali ya tu lo uafine. La fo ila fai tau lo uafine. La uafine. Na na tau msawal na ye tau liliu la ua fini ole ha tau liliu mai. Ya. A titi lo mai ole ha tu watu luta avali.
0: Alulo.
1: Alulo ya a lo umayar.
0: A lo umayresi ya.
1: O sao lo ua luta amilo se ua ipo fe mata itu. So le malo ua tu itu tono le senta le mea. Yo le ufai meli nofo nofo nga ale la ititi lea. Ma isi ya wali sa mo eto atolu. Ma isi fo iteni ti sa mo eto lua.
0: Mata utia.
1: Au tala atu. Lai fai mai le nofo nofonga a isi fai tupulanga o palalang. Ia ma au kuriki. Au tufo fio titil. Po te vaaila ni tamaiti vai epe ole au saina ole au mutia. Tamana ia e matua le maua e tutonu i. Mea lea fa mea le tala. Ona ole maanga ni na peona usilingi. A saudu fa mtala nga lea. Ia e tatawana maa tala tatu matua le vaanga le se io ole le yalu wa fine tutonu le loto apolo watali. Ona tu ua lea ona le nauna ua lofa ilu tu tau ti ngā. Ai esere mea le fai ili tau mai titi i. Ia lea la pe ona e fāsua mana ia lau fautuanga. Le tau ngā tāma le whinga tāle a fianga o langa o alo mwhānau. Ona ole vāenga la lea. Lea lai a fai fo ilai le tau nu unga o le aonga. O ila tau tonu la ia o le fai ili mea le ole fata mala. Le taimi nei a muli ma tutua i u mawhaini a la tu a inga ma. Tama la ia le fāsua sa. Le fai mai la tu wa tau ngutale soifuanga mawa ni mea voile lewa. Ya taru la lea lo fole ole amatanga ole olanga male fa chamala
0: ya cha lo fainai ma chua atanga lo awala e olai chu umale lo cha mama male ma fa fa olai o le onga ya ole chama chichi fo ia
1: ma ne ye tile le ta ia lang la ta tiva isi ya lo mfana vo le ta ia le chama chichi olai a
0: dale le
1: le le ya to to wa to tila fo onai ta to mi ai ai ya ma tu a faite ma salo mial tu lang o ye lo wan si le alo matua susu ile a onga e tala no ye te me tu tau no atu e tau fwene tu apato e pifu ywa. Walu tala no fe a ngawe mai e koe tu atalo ile ile iwa. Ya a.
0: Ko abaku.
1: Yoi. Yo te mire alna e tau wane matua ma oti le le a wane e o ta alu atu atu wa fa peo rongan te mire la wukala fale a onga a. Ya olo usawdu alina ato e lo umalito mai titi tupu ailo mal fale ve lafi. Te le nauna ya afianga. Maana ya naik fasoa ni fuiva anga le afiafi. Ya ile afia ngau tele na afia fa na tulango fa la fa saina pito va
0: ya ai ole si fo tulanga a fa la no fo no fo shopping center a manatua cho tele fo changa tlanga
1: mo ile le
0: yo fe fe wa ai fe fe wa ai ya pe koso mo se ka mai ki ki ku se ka vale me fa pena ele mai loa a wa bo tele a me chup fa fo se ia fa afita uli le nei vai tau lo afia ia lo mafana
1: na na ia tele
0: ia ona oi faila ia le ile le lava fo il fasoa le fasoa soa na i matua po a inga me fa pena ile tsaunga tsao le soifuanga o tato ia i nei
1: tsale le ia le vainga le na tunga tsao le soifuanga sao le le ia tongan tana no aina fala wi tele o ani so so ani ngale am fai ona a wa ngai le hafia o mala langi pikova
0: o ya
1: o le kau yo o lo ne um kwa ma kau kia a ya ta wa le fau tuanga la to wi ya fa i fa le li vai ngai o no ma ma wa ni sele ni pe fo le fa ma wi no le vai o a o pa pa ti o pa pa pa fa yo o ma sa lo mi o la liki ya ma vai vai ngai fu le so ngai fa o la ya le pa o fa pe a le palaka o la sa palaka i telefoni ya tamai ti le po i tu e malamari ta ya o ngang se i al telefoni ya dua o na le palaka ma vae nga fu ya ilo wale fa o ngain na fu le pusa i sa vane le tapu a inga le atunu la i tu ale o le falita vale i a kape se fia il bika ina a wale tele na o na i vae nga fisoso ani le tau fatu ma ma ina o vae nga fa pena ya wa makau kia sa wale kau wale pao ale ya inge ya
0: oi kau nga ka
1: e fai ole vai ya no kau kai
0: ai kui fufaila ale pengsingi a
1: yoi
0: e mo ya le feo lolo le ne chaimi a ai ya ele a sau ni uni mo le si tanga ni kala sau a
1: yoi e te tau wana utengi ya wana i vae nga lana ya e fai ne ngata fu ili o tau mafa a ole si vae nga vule le fua fa te tau wale fa tau ni meo mole aso a ya ilo fu tau mafa e umi o na fao nga ya malina e tu e posi posi lele ina ia mafai o na uri atua ilisi aso fufu ilisi aso ia wai pe atatu mafau fau tala le tusipa ia fu ilili le tu maleanga le saia i utai le teimu fu i ole profeta o ili ia makau kia fu li mena tu la ima iai pe atatu fu ia ili onge saia ili nu le matitiva pe atatu fu fa mafau fu ili se matitiva posi ta unta ole so i fu angolo iai nei ia na toi ana se lu unga lu tanga ya ana fatunu inele le ana matua i longa o le fuafua fatatau e lelei lenā e mafai ai ona lave aina nisi agaga ma nisi tagata se tele i lau fesoasoaniga e ala lea i le fua ma le poto ia e faamoemoe leli tausia o tatou aiga i le tagata o le soifuaga uai ai nei
0: aolaatagaloaonisi
1: vaega po vaega ui e taua tele ya ona o ta mai tia ia le vaega ua le tele o le te maitauina fo le kokele o isi aualii mai samo a kupulaga e makaukia folafolaga agafaigai makua mai aigai samoa
0: e o maigei a
1: aua te popole laua o le faima le kako fale apa e muamua fai masikavale feaveai ai ouluga soli e gagapaʻi mai aigei fisikoiga masiloo makua e kulikuliu
0: Wa le ilo le address.
1: Ya wala lang aale kangi nga kangi ya lima lai vaalele.
0: Ya
1: o. Mama, oke popole. Ya wa ngalo le apele pele sa tausia ya na imatua isa mo. Fautua nga fala wa itele. Fa ya o em fafunga mai. Awa tau ngalo wa tau lusi ya o e manatua ona yo tutu. Ama matua isa mo. Na na fa manatua le si ule ole sa muna ngalo. O fa manu yanga na. te misi loa a o maua le malo si rotu ina malo matua. Talo fole afa siwa siwa loa ina. Iyo na ifa so na pito vau walta po inga le atunu.
0: Na ya chele, yo ya atono la ifa afonga ma ya. El pa ya mal mamalu le atunu ya ma isi fo ila ato.
1: Tupu langa fito itunu.
0: Ya ai ole ata aina tanga loa. Ya le si ufonga lua lima pa ilate eteru. Na o fola folanga. Eso yeah. Ula ai, ya le chapulo kalame ya. Ya usila o chofa fonga Samoa.

0: Yo e Samoa ia o le siu fofonga le nā o faa tala tala se mata e emo. Yo e faa uta o se mea ina alelei. Ia le nā na sa o ula atuai. Ia le siu leo le Samoa na ngalo. Malana peni ia le tusitala. Ia faa aftai tele le faa fonga mai Samoa. O na itala na i mea o lo otutupu pea i tutonu o le siu siu manga. O lo otato alala mpapa a au ai. Tele mea lelei. Ia ai tele foi mea faa le tonu. Ia ina ua tūlai mali tātou taimi wa ono minute wa te ai neilei tūlai valu tangaloa. Yoi, ia e whāni e tātou pese mōli manao. Yoi, wa tau nuu mai tātou ofisa whaasalalau. Ia ole pese mōli manao mua mua, ole sungal pali taito Ioane, ia mali wharetua ia biva. Ia olo o mōli manao mai ile siu fufonga, o tonu maanave misilu kisua. Ia mali tamā itai fo ileo tania. E moli moli ayo na lo fa anga a.
1: Le lo pesa wo mo mo le sunga le pali tele matani a fua di a.
0: Fuol mol mana o mai ya tania. Ia.
1: Wa nga sa le le ya pa pali.
0: Ia ia.
1: Ke le yo le o mai nga a. Ia si ka ko pesa a. Ta tu nga ya ya tur ma na misi du kisu a. Ya mal pesa mol mana o le sunga le pali tele tai tu Ioane. Ya mal fal tu ya viva. Yu wo ma pa anga. Ile ni fu va nga le fia.

0: Oka oka se mana ia le pese mole mana o pali taito yoane ma viva.
1: Kua kuku ale a.
0: Lau kenyo tania.
1: Fe fe ya mionga pe fia ngi tani o ia ngi.
0: Aya.
1: Tungo singi ia wala ko ke ia wongo fumu ka kuifa. Kwa sa ale le ia so le. Le tio fo ia umai ele sunga le pali tele. Kwa fa manga ku ia la ku ngai fe mianga le kau fa vale. Mal kau fa si. Ya ba kuri ola kau malipi mkau masofa mali fa kuri ola ka mai.
0: Ia fa tai tele pali tai tio yoane mal faltua ya viva. Ia mole pese mole mana o matang o fie. Yo, ina wa tulai mali tato taimi. Sifun mali tol minute wa te ai le tulai valu. Ia etalwai Samoa. Ya olo o yai fo ese pese moli mana o mai ya Sione lia ita ya masara. Olo yeah, moli yeah. mana o mai ile siu fufonga o suli veta ku rene a lofa yo tua oi.
1: Mana ye tele a la fa fonga fonga mai malo i Liverpool.
0: Oh ya.
1: Yeah. Mai yo e. O ngi u fainga lue nga alo fa iso sitangata a. O vaksoli. O la alo malo mai ai. O yarkan kai mo miala uso so angi ya. O waru ya ye. Faku pukile ingal fia fia male oli oli male ni ma ngai ale mori mai oli fia ngai suli veta na krene ina ia fa tu pukile ingal ilo na fia fia ai mai se ona wo mai la tu sa ya alofa ya
0: ma na ya tele
1: ya va ta temo le pese mori na o alofa yo tua o ile sunga ya sione ya ita mo tu ya sara mori ya alofa ngai wo mpa anga uma ya mai sol tapo inga ya a nai ai no fa fo mai Ela ele teu tu ali, nem vai, nem fiafi.

0: Samoa fa fatai atu le sunga ya o te moa fei ia ma le faletua ya salama asina se yuli mo le pese mo le mana o matanga o fi a le si ufufonga o si lia o tai a tangaloa ia ma baby inga o si umu
1: ma na ia manino ma fata otu mai foi ia tau le ninga o le afio anga o sa so mua ma ainga tasi le vaenga te haua i pui pui maua foi ia le au fai to fama le au fai uta le atunu ia wa ese le matango fie fa fonga ia i taula ninga o afio anga ila tuwe ona tonu afio anga. Ia masao ima manino le taula ninga wa le tele au isi e avisi se isi taula ninga talu le tele o le au tau. Ia le taua le an manino ia ese tasi le afio anga i tele ona taula ninga. Io ele tasi ele lue ele tolu ni ana tama fanau e fa malo fa tai le afio anga ia oke moa. Ia male faltua ia sana masina mauri pese matango fie. Ya ai tau na yanga lele tua ma wa pea ia le soi fu ala le leo la fa tu pes a wa tau na ninga fa fi fi ia lo ma fa na wala tu no ma so afio ang
0: yo ai ya ina wa tu la mai taimi wa luas fun mal valu minute ia wa te ai nei le tu la valu ia tal wai tanga loa lo moli mana o mai ia le fionga ia le a tau le sa a le petisio ya yeah. Le pese fia molmoli ayona lo fanga ya in ayona lo a Sam Sio ya Maela Luke Betty Malefanao o Paulo Manai Jeline Malefanao ya o Mary Mafaleta Noai ya ona lo fanga mo fa ola tane ilenwa ai yo ya mana wo uma yo mana pa anga ya
1: malo.
0: Ai olo moli mana o mai ile sifonga fatau va'alo sulu.
1: Ole fatau va'alo sulu ole pese neuro langina ele warota Samoa ele ayo Liverpool.
0: Mana
1: ya. Malo fatai ele kalesia Yesu Kristo le aupa yo aso ngatai. Tasilia vaenga taua foi o tatu pese moli mana a mai le fale anganga. Sa afia ia mese le wanga atu i malo longa le afi afi ia atu anga ia tu foi fa moi moi nga moli vaisu fo. Fafte tele le fionga ya li ata wal sa. Moli pese ya wa lofa moli mana a moli ya lofa anga. Le ngata itau a inga a mese o na yonalo. Ya ai o wo ma pa anga umali si u leo le sa mo na ngalo. Ya moli atu i fo lofa anga ila fionga fa pe foi wo ma pa anga umali tatu le tio. Le fatau va'alo sulu, mai le warota Samoa le ayo Liverpool. Wa fatau va'alo.

0: Yo e Samoa, ia whamalo atu tā pua, yo nai saafi e finga lavana, yo e manatua ai pea, nai mātua pele, malalātou ngā luenga whaiwhai pea. Yo e, o le awa oina o i tātou, ia male tū maleanga i le tātou ngangana wha Samoa, ia ma leo langa o tātou wo o iai, e le mawhai o na ngalo, i le mawhauwhau, ia mātua. Ia o lea la, malifafunga anga Samoa ya e famanatu atuai le paia male mamalu le atunu a faye yai yene safye finga ina yota ina yo oto tua a mamatua ya e mafai lava ona momoli mai ile tacho polo kalame ya ole a machaina ile tacho polo kalame ole safye finga ina yo tacho tua a mamatua ya po chaula ninga fo yo afio anga e mafai lava ona moli moli mai e tato polo kalame atanga loa.
1: Bana ia tele le fatu pumanatu fa malo fa tai wa o tele loto pito vao ona ole o sa afi

0: inga ia e manatua i pea nei siou tua a a ka manatu ia e uia na ua fai uma i langi le fōlaunga manaturi ngasi ana iou mātua ia e e manatua pea taina ia tua i le lafatu a inga sāfutoi na iou i siou tau a inga ia mese lawa fafai le leina ia e ole ma au atu ia e ole na sā urua malanga i tutuila e mana yo le tau mo mai ele ni pese a o se fe au fo i fa ta waina ai fa tau na wo tu pua se mana tu se la ngona i i la mofion o lo fa tai fa o lulu ye i al tu la ngol ta por kra mi fa ngaso ya o sa lo va yeso fo le a mata fa so lo i la tau na i sa fi finga wa ya
1: mana ya ko ya
0: i la tu fa i langi le fo la ma a o e pele ma mai ya ai amo fu la sava no mo na ya to mo na on happy on man ya ya pese na wina mai le fionga ya o ke mo mo le fionga ya afa masama yo la tala mi fa solo mo le vai so fu ah ai malo fa tai malo fa fa tu malo to tu tu no fa malo to fo ile tapo inga samoa ya wal o longo tino mo tang le lei ya ila fa malo si mai fo le ni fia fia tan tu fo ya wal longo ulu longo vai longo tau au ya ila fita fa fon fon se tau tua ma se una nga vai vai al si le ole sa mo na galo to lo no ma tu te mi to wao ya so tu malo puenga mo mo li atu lo fa nga mo ma lo tele o sa mo ma lo fa sa ngel ni fu vai ngel ni fiafti tu le ma tu te mi ole wo tu e 2 minute ya ona ta lo le ole tu lai ya ai fa mai e na fo i ma ta po kalam
1: ya mo li atu ya lo fa nga ya ile fa le tua ya ba o vai mai na bao vai nei out nga vai ba ai ya mai america fa child ma fu cha mai blo clame le ne yaso ya mai la cho u mala ba lo fa fong fonga mai lunga o lei cho fa fonga lunga o api folinga fe la ba staff o ma u mai ai manuia le alo atu le vai so fo cha cho cho fe lo ai da so na yo mua mua i lunga o slau cha sma le lima fa mo mai le chu la lu se pa ya le fa ai manuia tele ma lo longa o le ne ya fi fi so i fu sa mo
0: ya ol tatu po kalamel na malo na utilenga fa moy moy ang lile tu amu ya malo no ngol po tatu feilo ila stona il vayas fo mu mu ya am timine pito va mana ya an marie tu fe valel tala malo tu ona so i fu sa mo le tu pelelenga